Tinggaud. Nga kuwapo nga iti kwentahangan man tadi Mary Stella Liu iti kihap do gonit kapaguhu om moninggaud no gi to kapikisas giya iho hinasu om tinamis om umasam no ka ta na ikot binasi montok do go iti no po nga mega kaiso kwentahangan in the science iti katuhanan kumadi Mary Stella Liu na ikot binasi o kwentahangan diyo tadi kapaguhu na po giya nga kihap do gonit tanudon nagi do iti maning gold do tuni bagya na iha no nikot binasi nga bi ang makikinangot ako diti habi nang wala TikTok aw nagi hivan day iti Facebook na Saba VFM alamay kam alamay ait ko pagungam na bono pa iaw ko aniti aw ko abi na mga ait nga ito ko pahit Elizabeth Beth Maria Juhan Jen Sylvester Chauvoa Josie Mindong Justina Agang Ipol Eric Janet Takag Zandi Crystal Mamay Tomuhok Julia Alex Rachel Lim Patrick Jonius Majakoy Philip Maling Maureen Kinchaw, Glenis Pojo, Christina Mary, Dorothy Fredelin, Victoria Ang. Kaya may boboson ni Sandy Crystal ni nombo na iyo mo kupahayin. Gingo na gimay boboson, tayo kay Pason may daw di ako po. Iyuman ko ba ditinong ako kung mapambuso ako kay Pason masada WhatsApp. Buso ko kay Pason ma, masada WhatsApp iti. George Gimbun, kopi posya na dong usupa pari George Gimbun, mamason kumasabi tambahut sa Sabavi FM WhatsApp om Sabavi, ito pinahit pinsan ko din nabuna po pahing ako, kotoho dan may paipaso ng sanda doong hidas, kaya wila tikid ta daw ka pason di Abdul Malik Tahir iti, paguho na mamason so, kopi posya na dong usupa, tarang minggu magano ko si Vataneti papong kapason manong katuhuan so di pipi at tambah hot iminungungkap dogo do pason kosodop om di kapapago mega di koyok men tampulan iyagang George Gimbun Rose Sugud bagang sage jalina om tambah hot di suvay nga siyo to aw ko ay zu ano o si Vatan na mga ait o nga niya so dong suvab kyo kadi Abdul Malik of i Johnny Upin Morocco iso Brazil duvo kadi Johnny Upin tatama no kadong do Brazil iti nga mega ko navi no pihavanan takito ko iti Mazada iti TV okay kita da Mazada RTM click iso draw iti kan boss suvai iso Brazil iso Morocco kapi sa nung suvab kadi Johnny Upin matay sanan tabinay ang tambahot umam na kodong da Saba VFM tabi taraw minggu kumadiyo sa tayong sanan hansan daong hoy das o matatamis ko ngabi may paipaganakan niya sum tabi pibasan matad paganakan ko Johnny Upin ano iti nabi na bihabanan tumbazaan do kiva na rin di kondom naman lefonet konti diti na hiban do to mintong ngayon mimbul ka di detino mata bre jam ko nom bagi detino kan ya om ka avi di ho ba om tapi naik ko ngavi kano kinongo to ko hozo i pong kapon zo kuma dinung kapan ngavi dia zo hozo di sanguhun kamuhakan ni ti Delbert Julian om nagi hozo di Rita Labangka kano makinongo

halaponku ka tabinai kong avi i nongo dia zu di tinu di ba om tabinai kong avi ti vada ti di muot do inko mintong do itia anu ti pihavanan sasavando vinon diti like a world cup diti om kapasa kong avi ti mintong mazado rtm click piovit ovit telepon do piovit ovit om dadi ihono mangaino dia zu download nung maguno ko da Android na pwede ti nga mga ina po da iti tia on iti Google Play kaditi o mga na doon iyo mo RTM click iyo na ako na po ko kano mo kinungo do radio ko sa imban boss kadazan tayo sa Babi FM mazado RTM click diti nga kano nagimintong do RTM iso RTM duvo. Kapasa naging mamaguno mintong do akon nung onini gya o itya telepon piobit ovit kani dadi aw ababasan mintong kapasa ko naging mintong masada computer bagya lamang ano po tayo po RTM click di ho om kofuhay na ho om iyo mo na di zuhud savat di ho kivado home TV radio o abal news ka video ka ngabi dadi iyo mo na di zuhud nombo inumintong ko do itya sa Savando Vinon mga ikaw din TV o mga mga na dezo mga ditino di pihavanan do Brazil o Morocco di masa do TV okay na kito dezo kipada atus apat pihavanan do sa Savando Vinon niti o ano iti o ko o kito ano da mintong mazado RTM click dadi iyo no out tagal mambalay mga ano pa diyo download di RTM click tapi na ikong awi ba ino niti jam kabaho pa doon mo na minito doon sabab id pagundo toko tumbazan so do ano iti ako na po dan minintong do pihavanan di minso sabab niti no Qatar om Switzerland nga mintong do Brazil o Morocco itia Savando Vinon jam ko si Zam do Tino Haiti mi Havando Scotland do jam ko padam duvo do nga daw rin pagunta ko Malaysia Australia mi Havando Turkey ba om tebring ko ngavi magot makinong ko hozo pumahis do ginavo kuma di ano iti manokadong do Brazil om nogi do Morocco pumahis diozu kanaw makinong ko Ozo di Venita la Juti, Pigina Vandi, Tomiska. Pasti, sutono Ozo di Este Clemente Bong.

Naman na jam ka pa ho, dubong kapat minito nung subam in. Puguna to ko, omho ko mo'y nadamimbol. Iti gani, akito ko nga gumun, nag-iiti mo kikinang ako. Iti na anangan, mintong mimbol. Ano iti? Ngano, sa sapando, binon, bagya, iso kantakan din. Pumugunan, tanod nga bido, kago nga bi. Ako po nga, ondom ko iso, iti susuzan di tahayin, no? Iso na pwede nga, anangan, so mintong damimbol. Na insan, sadok mintong zo do Liverpool dite ongay no easy na ko da tanod lago do mintong do mimpool dite kiva iso kome daw ha intangay no din ka ah what no dago aw dinang ko ozan no duhon nga vi di ho do iso iho iho bull piavan ka daw iyak so condom dite itahay na dite nga iha no komedi na ako. Do mintong mimbul na di iho na nalati ano do mimbul niti do on niti duvo nga po do duvo tuhun miaw do iso no ibul na di iho no kaandaman ko ditahay na di ti tapay ko nabi na di ko mga hansan do on niti hisan ko ngabi do mintong do sasapan do binaon dito tumay mo na po kita di ozu dahil RTM click Mazada RTM kiva atus apat tapi havanan kita dia zoom Mazada RTM klik kita baik ngati ba om penakan hozo penga mabi abi nadi kano kinong otok hozo di real bakil.

Dodi sa kapagatan po popi usin iso ikagazat ang kapansiko. Po popi pahay tobi mimbalanja. Sampipio ipopion sa ngayon katoy mo gaji om ihobi man nagipalanja o. Sampipio sa kukwang na potpiatus mantad gaji om sa kyo nung awkano potentuo iso tadaw om ginungu iman toko popio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.

ti hambuson onuan pagintangan o katundan habo sa kadazan Sabah maza kaponjulan project Sabah Southern Madani Link i dumapas kinay sunon sokit do pagunditi na boss di Hugan Montili na Surian War Ibrahim project no komoy no po nga o kon no po ko moy hobby apantot o panakan lotilik na nagi mo givang kosinizon economy om kapoyin kavas ning kokoton economy pogigizon datun nga viid kinay sunon dodok. Project no giditi nga ada di tahang pinggisaman do kapulintaan magawit ko nalan katundaan gisom kumadaid kinesonon idodok kozo. Montok minta mong panakan tumaw om guest pogun di apantod masoming gisom o Malaysia papabakas pionitan penghudan o hud miyampay pipi pogun kampay na Turkmenistan om Russia. Tapos di Juan Montili datu Suri Anwar Ibrahim politik di apantod om nogi pionitan tabasi miyampay pogun habus panakaday Malaysia, papapantod, panakan tumaw omkes. Project Sabah Southern Madani Link no po, nga pisoso mo ada di impon kababago kumadayad katundan, ekonomi pogun. Maza ko po taundaan kalalahan no, panakan no tilik di hobi apantod avakas om kivaza. No boss di Fozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nur project no kamoy no po nga okon no po ko infrastruktur kapatadan lotilik nga nogi kapopuvan penghudan o hud i kanumanak vaza tagazo ko kamoy pinantod om kotihombusan binakas pogon. Dahil bo boson no gidiho na boss di datu Haji Haji tihombuson do kapulintaan pogon o wakas kapamalanan kaganaan binakas maza kaponjulan palantagazo om tuduvon binakas Sabah Dubongaybu apat ngopod teko SE REM Dubongaybu apat ngopod SE REM Dubongaybu apat ngopod na po nga mana kapombianan kuma doid ko muhigan binakas excess binakas doid ko piagahan om tangazan binakas. Daid ko zuvo di ISO kotontuan ekonomi sampamagunan no kito do maha duvongay budovonga padamonom kanu mo givang kasivatan pidagangan om kapopuvan kapapagu kumadaid mong indapu om nagi anganangan pamunan ay grota kanu.

Pogon. Kapanandakan Minggu Pisampuvan na satan kabansaan nubong ay budubong apodamonom at dadi impon dahil kapapakasan sunduvan di humagan o Pisampuvan datuhon nga vi maza ko pamulatian dahil makapagisuvazan ko basanan o tungkusan Pogon. Kanjulo kapanandakan Minggu Pisampuvan na satan kabansaan ton nubong ay budubong apodamonom kihinayat apatadaw o apupusan tadaw bayin o.

0: Pasual ta maimo.
1: Tanda ko no tanaw mananuhod sa son Binondo untuk kopram apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo ka tinanan kay dasan son Binondo WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mananuhod sa o mpapayang kabasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapokyon wan za i o muhig o naging manakaday do kay dasan ginumuan. Muntok taon do pong ay burbong padam onom kapanandakan na san global diti tampuanan do pogun Italy ipoin hongkod id Rome. Kiturban na panandakan diti do mamagatang di mananahod sa umiang pay susundi do mananahod umiang pay ahuman san do nununuhusi muntok manakaday kay dasan di mamaguno. Id Sabah. Umay mo kumantilan kay dasan Malaysia KKM maza unit ponimungan za hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE do magutimpu kempen manahod za mapanaw id kinizanon ka bazagan tuhun. Munta kapayahan pengganap kapasa humazag id blood bank ko ta kinabalu tay hongkod za Malaysia om kapasa nagi manahod za muntok sosanguhun i otutunan datakaw.
2: Bosian,
3: pakinangaw
4: sa himbahan, boss kadasan, Sabah VFM.
5: Naikot din na si Oswaw Tamoy.
4: Kanaw makinangaw.
6: Pabibosyan ng usubab na Pinay, kanaw makinangaw sa himbahan, boss kadasan, Sabah VFM. Naikot din na si Oswaw Tamoy.

Abda ba na jam, sama ko na jam ka ba hot hong aparong 2 minutes dong usuvab it. Pagun na to ko, tamani ko ngavit, ada minggu ka pada mapat buhan do ko onom. Ton do bong ay bodo bong pada monom. Mega to mai mo. Kapasavan kumarat to ko da tain sanan to paingin pau to ko daid pitanga da taon do bong ay bodo bong pada monom. Aon apo manan kan ya timpu do tumahib. Niaga ko di samkon niya po. Minanandak to ko data daw. Tay ko oniti taon do kapapago nga bay no. Iti no. Id oniti. Id pitanga do buhan do ko onom. Na napongo no. Na buhan do kamatan nga ko po nga tumasaan zo kiba po kakumpungan nga vi. Di manandak do kamatan. O pati hambuso no. Pati hambuso no ko basanan na to ko. Pati hambus hobi nak bisok kumada din sinakagon ka babago ngavi moy do pati hambus o kayaan tayaan do itya ko basanan da to ko kiva di ti au koy ho do ano ko basanan da to ko ano ngavi i iho no au koy ho do ano o kikizapan au koy ho do ano ngavi o linggaman gamay di kani mantad no do kababazan mega diti habi na kababazan dahil itya mega na diti kamatan diti dahil yun nga bi kayaan na to ko kumay na to ko basanan na to ko diti ba wapang nga tapinay ko nga bi kapipasyan na doon ko suvab kumada tayo sanan mega na kabisa kinovangan nga bi dahil Facebook na Saba VFM mega di Lucy Linda Lidwis, Evelyn Rachel, Andong Junis Lime, Woodit Oyo, Sylvia Olivia Chen, Steven Lojoyo, Tofini Winona, Pisol Agnes Nining Jaibun, Judith Thomas, Helen Yong, Daria Sinsang, Elizabeth Beth, Suzy Lojimit, Jen Sylvester, Zimito Jipoy, Josie Mindong, Ogumu po, ngabi kinobanganti, mega tamay mo, pagihuhusi kung napasan ngabi, Diozu, dahil na id Facebook na Saba BFM. Tam tibina ko nga bi kano kinungot ko pamuka pamihisan ko Diyos nga bi do longos subab do tadaw bahay na dito kano mo kinungaw kinungaw pahit ako hosari datu jasin stimol no pudoh yan.

Ozoli Zimi Poli Hedge Kubot Tamangay Kovosian ga. Mbay no kinungot ko Ozoli Elvenico Alden Alfonsus. Guminabo diaw songuhon. Kasimban boss karazan. Katawadan tumi na kinungaw. Ang sana hisan ko nga pido Ozoli tanga basid boss karazan dong subability. Ano kano kano makinungaw.

0: Katohwadan, anangan zo dinovavanu.
1: Katohwadan, mikot vago deti damin kukyo.
2: Katohwadan, minikot doin hotel dagay.
3: Pobos no do katohwadan, kumarin isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko do katohwadan. Katohwadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan doi got finasi.
4: Tapi nak ngambil kata hodan do mino kinongo do ko sembahan bos kadazan Savavi FM Hansan do nohi ko mino kinongo bino ko episode ed panakan hozo nakano ko do ko payaan ngabi ho bino ko episode di tiasa savan do son vino untu yo no ati okito di ozu mazada RTM click ngabi kyo bam tebe ko ngabi dai no ko namot kata hodan tu mino mihi do makinongo do dari Kovang dia sudah ngusubab di tiap kesempatan bos kerasan. Nga mega tamay mo. Tumihan bos miampai di DJ Katrina. Iit kesempatan bos do si nafas periti. Dari no kolor namo tepinai ku ngavi. Dari petimponon ku izyazu miampai hozo. Di Hayden Hansanon swimin. Izyaw nakagazat ginawa ko. Tepinai ku ngavi. Dari no kolor namo. Hey hey hey. Tanudo no. O mintong do sasaban do son vinaun to yung World Cup. Mazado RTM. Kalau nak muat, hey hey hey, kopi pasian dong sebab.

Somo-somo peling ti supaya kam sanang le ngejawab soalan tu. Enggo ah lagu yen na. Okay lah lagu itulah. Okay, last na tu, last na tu. Cuba teka bitajok lagu nan tu. Isa, dua, telur.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into rawayaan mo yun, wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Yo pangenari tu kono papalan ya kono pinabalan urangan ang keraja di JN Nika Endi. Kono pahilian Piala Dunia FIFA 2026. Ra orang suau ra program 5000 lan bulan ka 6 2026. Rais kan giring atakar rimba rimba entori ino sandarak rimba ninggalan pilat rahaling. Amsun rimba risusi welasan andawi rimba ninggalan anda kulimanin ku sayang.

At ito ko kapisanangan na ito ang kapisanangan mo kinangaw dito ka sa limbahan na ito ko on talk o ito ang taro na minggu kapara mapat na tulang at kaanam dito ito ang 2,000 doon na pada manam minsan po ito ko miyampay kagudoha Alvia Justin sumalima mantan Radio Malaysia sa VFM amiti ako mga ruhang na kayo salina dat alo jam dito ito pinay ko ito pinay ko mantok kapailan iti ka sa limbahan na ito ko wakon milad arangaw maya diti TikTok, Facebook maya nagi diti live dot TikTok maya nagi diti live dot Facebook antak dot adi bayan na diti kita pinay ko kumada kayo adit mamasa dito mani diti live TikTok live dot Facebook kung si kau amo agigina matapin ka mantak at manimpo diti kasalimbahan to kau sining manta di Azbin Azhar kapasyento kau am suta na diti sining manta di Donny Taipin sining piruruman kanaw kinahoto kau

Rabisan na nga natutuwang kumado kayo dito. Wago naging makinang ako. Niti ka sa limbahan na to ko. Ya, tapi nak kembali di jam kesiam, semua nak tajam jam kesiam. Tulu nak berbis seminit ada tetuang. Ya, tapi nak kau ide timpu toko dot. Kata anu di ti piala dunia FIFA 2022 pada mana? Ya, kemien dot. Isu nagi keramaian datang kayo mantok dot apa magunan. Lebih pa kumado kayo dit arahian dot anu ridi atu manu diti piala dot mimbul kita pinay ko ya antok dot suab tadaw kaiso kapada malima datulan dot kaanam diti tahun 2026 ang iti antok dot jam kaiso minsu suab datino ang iti team dot German Nuridih menang kiala di ti Pogun dot Kyuriko. Mantok lata jam ke apat minsu suab. Netherlands misap dot Pogun dot Jepun. Mantok lata jam ke turu ke suabon. Iti Pogun kot di dia Ivory. Dot Nuridih makisap di ti Pogunda Ecuador. Mantok data jam ko hapodot ke Swabon. Nga iti Pogunda Sweden. Sumap aditi Pogunda Tunisia. Ya temen ko. Mantok aditi Piala Dunia FIFA 2026. Mila dokayud atanud maya aditi Sukan TV RTM. Maya nagi aditi RTM Click. Ya temen ko. Terima kasih sini sudah sumusut man tadi jajlian iti nipiku pamakanau kinong hotokau.

0: Tulong takaw. Asa nang ba?
1: Ya, tapi kau jam kau padu na pada maturu minit ada tatua ngantok data binary ti. Ya, tapi kau karet di ti Piala Dunia FIFA 2002 pada manam. Iti mama main data pertahanan veteran Qatar. I Bolam Kauki. Pinaruput dot kanu di ti kemayon dot ti tungkap dari kagayat. Adit ako rikot dot talu huriyong teka kontok pagi hapar mapat titik isa riyong ringgit yang pada isa iti kemayan dot kereta tapagon teka iti kemayan dot kereta mewah Rolls Royce Phantom model kawawagu aki gatang data pergi kira 2.6 riyong. Ya, ida pialan. Aditi Qatar dot makisap dot Switzerland. Ana ibolam kauki anakanu dot pinapagul montok dot gol penyamaan iso kemian dot Qatar iso iti Switzerland nga iso ya montok dot pialan dit lebih ogumu lebih kagayat dot aginawo ontong kono maya diti RTM klik om nagi iti keselimbahan at sukan RTM. Ya kapisa nang anak tutuang kumadia Justina Ponsiko tunalihis sa korang auditi sinding antak na tutuang natabana diti Waalaikumsalam kumaditi tambalut tokaw timbul Ponsiko tabinay timbul to kata saya makinangaw am tumano diti kasalimbahan na tokaw matap na ko sinding manta di floral laswin tudukay okura lantasunong kanaw kinangaw tokaw.

Katabi 5 minuto pa gululumang tako, may jam na to kumatalo, may retirati ka sa limbahan. Katabi 5 minuto kata jam na to kumatalo, dati nung aman ko pala mo sa pason na dit. Anaman diti kambalutan to ko dat, ano ready? Pata do? Yeah, kumata kayo dit harapason nga milaman do kayo. Ano ready pa surato, may diti ruang comment, diti TikTok, ruang comment, diti Facebook. Apaon si ko amo agina kumado kayo adit mamaso do tumanod diti kasalimbahan na toko kaya tapos na kawinsan po iti Piala Dunia FIFA 2026 amin laman do kayo tanudo maya diti RTM click miyampay dat iso kabayar kaya tapos na kaw iti suang do pagun hilad labos do pagun nunuhit ano ready kamiyandat. Ya, yeah, tagal no. Tagal dot, comment dot. Mamali channel mentok dot montong di lo. Maya dapat RTM klik. Nga kakitoh ko no diti. Kasalimban miti lambus diti Piala Dunia FIFA 2026. Ya, temen ikaw iti. Komendat susuyan karat di Piala Dunia FIFA. Ya tapi nak mantap di tahun hapod masiam turun hapod tayinsanan di tibul pinotaman mantok di Piala Dunia nga pinotikid do Adidas. Telster untuk di tahun hapod masiam turun hapod isu bansa bola di Raitan dat bobos iconic. Id susuyan dat mimbul amanta kapelan tapi na ikaw hapada antok riton hapada masyam walun hapad iti bul ditreitan dat Azteca ano po nga bul synthetic kumoyso adita ginuno id Piala Dunia mantok di tahun 2026 iti bul dit ginuno montok di tahun 2026 ngaray tanda trion dah bul dit bobos kamen dat bobos wagu teka it boros dot suay na po nga bola paling canggih kaditi meampai dat mamaguna diti teknologi sensor aditin ridong id salom dot bul dilo. Yeah, nuno, komen dat nuno kolobian diti bul dat trion dah bul dit gunan montok diti Piala Dunia 2026 mega dit na boros ku diti no iti bul trion dah diti nepo nga naman genepo meampai diti teknologi dat sensor. Mantok kapilan tapi na ikaw sensor electronic it suang dot bul di lo na po nga mantok dot mangilo aditi pamanahan dot bul ito na po nga tumanod diti timpu dit kopyo maharnagi iti pono kadungan dot VAR nunuhiti VAR iti na po nga mantok dot manguhup aditi kapoylan dot kinautuson dit labi otopot labi daadang nunuhit labi kagayat karait diti trion dah abul dit aginuno mantok diti Piala Dunia FIFA 2026 nga iti haro iti kamayon adat kamayon dat reka bentuk aerodinamik bobos wagu montok kinalantayon kinagampotan bobos tasanong id manikid kawayoyon iya kamayon dat bul bul na po nga akon ka bul tamod antok dabay na diti nga bul nga naman nagipoing kawaso tumanon diti teknologi dat maso iya nung harah dat manguhat
Nuruddin Nunu Hot Bull dit naman guna mantok di Piala Dunia FIFA 2026 amrai tanda trion dah isa kemayan dat bola pintar pengkuruh bola pintar di tipnya kagal lagi di ti smartphone dat toko. Ya, tapi mereka wilok kepailan karet di ti evolusi teka iti kemendot kesimpanan dot abul manta di tahun apa dah masiam turun apa dah gisam dot di tahun 2002 pada malam. Bata mereka usinding manta di jima noihim kau pasanan tulun kampung kerjakan kau kena hatu kau.

medyo sumusot man tadi to bina Joseph Botilo kadaw diti kapisanangan tutuang tadaw minggu sumuli mamason kumatambalut Megali Julita Margaret Lucia Doyo Maria Juhan Josemin Dong Florita Kina Jill Inay Rose Sugud Inay Emilia Ida Sandakan tensana na iti kingaran egisom.az may ampay pasun kalansanan at ang lidas na dangay taririmo iya paros dusun asanang kopyo iso na hiti pamagunan ka di Joseph Batilo di tipon si ko amo agin ako madatapin na Joseph Batilo sining na sumusot di tapin na ikumanta di Pita Ginsu alaya sa Pita Hosia muli kampung bongaliw kanaw kinangatakaw.

kapisa na nga natutuwang kumariti tambalot at ako Johnny Upin karariti siwat-siwat to ko po mamason no kumadiyagang kay madang si Koyokmen Petrus Emiliagom Johnny Linog Sabin Saginday Demisatur nagi kumadilon di ingang Judge Gimbun Majakong Majuna Asinto Midapinantaw Jalina Hidakota Marudio Lagi kumari tampulan, yubug bontoy tamparuli Thomas Sidtuanan ya kitirigid talipok Julita Judit yang gun gandarong bagang sagi Helen ni dinanam ren kuding king itawaw am tensanan no aditi DJ Sabab FM kaditi alansan aladas nadangay tabi pio basan mantadahay mikoruhang John Yupin duo di lir ni Erina John apon siko di atapin na John iya kondiu lagas halang botak na po dusun nga kondiu lagas kagiu na po nga kara agayo iti nuridi mascot di FIFA World Cup iso na po manta dit mascot na po nga retando nuridi haraot iso kondiu lagas ya pun siko dia terpinai Charles Loginon kepesanangan tutuang tada minggu umatan senan tabalu terpinai di Facebook umatan senan makikinang umay Sabah BFM kesaliman boros dusun sedapan iti iosanang kopyo tabi piwa bahasa nambarakat mantan minamangun umata kau tain senan kadi Charles Loginon pun siko dia terpinai Charles amu nagi alihuan kumaditi kambalutan tokol adit mamaso do tumanod may adit live or dat Facebook. Kapisanangan na tutuong kumadiya tabi na Janice sa Jadi Bintang kada diti kapisanangan tutuong kumataan sa nankambalutan po intong kapamagunan makinangaw kasalimbahan na diti abah nunu habar do kayo tabi piwabasan kadi Janice Jadi Bintang Lohin Chong, pisanangan na tutuang kumadya Lohin Chong batap na ikaw sining na sumusut manta di S. Willy iti piginawaan to di tolumis kaditigan o kinong hotokaw

0: Choose Variety. Lima prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumomboyo Pumadraja Ompegun.
3: Kazan Kuma Kotulan. Rules of Law.
4: Kesopanan ko kesusilaan. Lima prinsip rukun
5: negara. Malaysia Madani.
6: Kongtong Jensho. Huanjie de Juesin.
7: Sokka

0: Dance Variety. 5 prinsip
1: rupa negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumumboyo kuma Draja Ompogun.
3: Kazan kuma Kotulan. Rules of Law.
4: Kesopanan ko kesusila.
3: Malaysia Madani.
5: 共同坚守团结的决心。
6: Sekar

Mindalo mopon ngaribu tumpang reso ngorow keson rayus maligag ang maikang. Mopon ngaribu tumpang reso ngorow na gandara, mansaroy buhay siya mopor nga minit, masikal buhay tulung mopor nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, mabun buhay siya mopor nga minit. Tumpang mopon ngaribu songoro niak, mindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mopor kalori.

Ay, point to note na ino. Ada na di pong don do hiyo. Makin ang uzurok po yan ang huzuri ko hiyas ko zo. Ay, sana mati sumayo. Ito sa imbaan mo, Oscar Azan. Sabah VFM na ikot, virasi. O suaw, tumoy mo.

Kusahimban, boss kadazan, noikot finasi, noikot finasi. O suaw tumoy mo. Idkeningaw na po nga, sisang mo po ng baho titik, ISO FM.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Naku tigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandizi ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na riti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanu kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanu di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko do ho-ho maza telepon miya gadino, telepon na no BNM, teliling, iso, tahu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon bago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga, kada ko tigavo, potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bayo na riti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

0: Maganu timpu no tusan toun toy nibuvan toun do opunso o polositik. Kopomi zamut iti do kinesunan pasoihi nung patamon doi ti doi ho. Kabasagunon mahik iti polositik, banta kugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamut id toning no.
1: Ohikang songyan oposik no nga suwab. Kadaakan so kukuang no duwa jam paguhuy mo dog. Pisokon handphone toy kakamot elektronik tu ninavaw matag kakamot nabi ni no kapangasaw no binasi to dog. Manginung vay paguhuy mo dog. Og songyan oposik, montok papahabus toxic itsuang tinan. Sosawan mongusat tinan so kukuang no intahu sa minggu. Pihiyo no, votik ikosudong, moy omohong na monop. Potentuan timpu monop, iauhud. Om, kada panginung tinumon kavuk, om kikafen, paguhuy monop. Oganop tanop, kapain kavas, binasi kahidasan.

Ito naman ang jam ko, no, mapalaman ang minute, no, nga subabit, pagunta ko, nahisan ko, tahuhazam ni Susu, di babay na di, itap na ikaw. Sa nahis, ginabo, muntok na, no, papatunda, no, koy nan inano. No, papapanaw, ababasan, no, nga subabit, ito, no, mba ko na po. Nabay na, mempay ko na go, Dennis Primus, isang jam ko, si Zam, no, nga subabit, pain ko dati ko suban na taban. Tabi na ko, itinahanan ko na kuminalay ti in RTM nung sumabiti. Ababasi ko suban na taban. Naman tadi uvang papar. Pain ko po, itino ko suban taban do tadaw bay no. Dongo suvab, minsa sadap, dongo sadap. Kibaba na do umasam, itpipiya kinaisanon, aza sa pas apamagunanta ko. Kanagi no, panang minsa sadap habina ko sa kinaisanan sakid tangos miyam pay tinggod ipipiak kinaisanan sakid daw nga sadap miyam pay kinavas da hinasu na po nga tahong pa naman dupo darja Celsius sa so, samano na kay kat na ingka tasibo da dupang pa naman tahu darja Celsius Amazon kiva nagi magagadaw ba iti tapi na ikaw nagi asa sa poste ko umasam. Masa do kapayhan iti hansan pamalanan ni Yesu o taunda. Auhud kamay di. O bina ko sa itimpo da pamanan te ko mamaguno do hinaso da tadaw bayno. Yan ako sa mantapan do mantok tadaw bayno ko pala mimovuan iti konom tadaw ko iso. Iyo kita nagi masa do it website kamay di kapabalan social Met Malaysia. Jam ko nam po ng pahuminit. Ikot na po jam ko nam tong po minit. Kung ako na balit po gun. Kano, wago patiamusan ko. Miyampay makinangaw na hozo. Sumusul iti. Kapisaw mo wago. Stanley, Maing, Eli, Poisol, Omi, Hana. Isok paganakan iti na huminozo. Kapisaw mo wago.

Mandil sa Joponi tanak moy sikul dari temenai ko paguhoy do. Ongo di soa balid pogun kinawa pa di iti kinawa pa hai bo iti hazo di wita jipani sizabku.

0: Kapi Masian Tabi Malaysia Madani Miapai Kuda Gaisau Dennis Primus Edabal Mantad Sabah VFM Kopoguna Ponga Tuhu Da Abal Pavakason Kozo Diti Pinobi Biosfera Kinabatangan O Pinggi Saman Gumompi Kinaisanan Pesohi Suon O IEM Sabah Da Tumanud Inovasi Pendigitalan Om IR4.ISO Kinongo na diti abal Pahinggunok Kino pamadodizan Pinobi Biosfera kinabatangan do Pinobi Biosfera koduvo dey Sabah nadadi do iso kinahantasan tabasi dey pogunditi dey pinggisaman momogompi diti kinoisanan posoihi na bos divazon mantili Datuk Sri Panglima Haji G. Nor kinoin tutunan UNESCO o kakitanan diti kinabatangan ikiginazo do 400 tohungay bu hekta Iki hogo the biodiversity om ekologi di Takavas.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, reserve biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi serta peluang kerjasama global.
0: Minabosi Datu Haji JDT doid kinapanandakan kinohitan tahun ko padam duvo diho Pinobi biosfera kroke Om kinopomodo dizan do biosfera kinabatangan it kota Kinabalu. Minabosi sido baino Sabah ivokon popobu ditiko mohigan do kinaisenon pasehi miampai do semok tahungo pedpiatus do kinaisenon kinahabon dao do pinabatos do kinaisenon di no mohigan penggenop TPA. Sabah ngakakali do kinaisenon di tohidang kabon di pain poguhu dait Malaysia miampai do kuang hobi tahungo pedam onam piatus do ginumu do karbon diho do pinopidan do Malaysia. Suon o kotinanan Engineer Malaysia IEM Sabah do umampay do inovasi o mapasikap di kapampasan pomonan ko apat IR4.0 id pagunditi. Pingisaman diho kampay no o kapabuan diti Engineer Digital Infrastruktur Pintar om Teknologi Totomo i Mogovit iti Sabah dahit pingisaman di tapantod in ekonomi dahit timpu dumonto. Pinaimbuhay o kapanuan diho di Vazon Mantili Datuk Sri Panglima Haji Haji G. Nor dahit pangangakan sodap kaganapan o padamhimoton IEM Sabah it Kota Kinabalu. Pason di sido diho na po binasa di Kumanduva Vazon Mantili Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Ahansan lagi Datuk Haji G di IEM Sabah do tumiambus papaimbuhay di engineer ngawi di okonopok kibaw ko indaman doid bogisan teknikal nga doid pamumuandam tongosadu diho lagi. Subay komigit ko so do kalalahan no om tanggungan di tawasi toy professional subay ko patunda do menong kitapong doid nasatan sa pamagunan miampay do paingigit do onu igunon doid pagun Sabah. Patihambus si Kozo o kapalintan na mana koin tutunan dahil papapabal ngawi dahil Sabah do kinovangan di kiguno Kozo do papabal om paposogu do kalalahan o kinahantazan do papabu ditipogun montok tuhun ngawi. Koin tahangan diho pinayin buhay mazak dahil kinoin sabaton sa kaday montok ko pangazuvan do kalamazan pamagaan magagano kapabalan kinabalu KPA 2026 kumina dahit atus opod ngay bulinggit. Minabos, Ivason Mantili, Datuk Sri Panglima Haji Haji G. Nor, iho na po nga panong kotohuadan dahit tonggungan om tangangazan diti kapabalan do poposogu diti kalalahano om patuduvan diti Sabah Majujaya SMJ di hobi do kibaza. Iho manakaday nagikozo datuhun ngawi do monaymo do kapabalan tay kopoihan di paintunod. Minabosi Datu Haji GDT dahit pason do pinapatimpun di KPA 2026 it Kota Kinabalu. Pason di sido di napo nga pinahombos di Panakaday Mantili doi di Vazon Mantili Datu Johniston Bangkuay. Agazo kahansanan di Datu Haji G do kapongozuvan di ho KPA kotihombos da do panako impon di ti papapabal ngawi om imana kapabalan di tapasikozo miyampay na kapana kaunalan om kapasian doi toy naon tuhun ngawi. Namot iho din pason di presiden do koisan kapabalan Sabah SJA Maria Doxil na bos do si dodo kinobu on tagazo di ti teknologi tapulokis di tinodo toy AI om kapabalan social diti na dadi na vokon havan dahil pamunan kapabalan. Muntok lang gina papatanto ko so na kapabalan ng kapayhan ni paintunod om kivaw na kumuzon tay lati dahil tuhun ngavi. Ini daw tay sinikap dahil kapabalan miyam pa iti digital dahil timpo diti iti kapamauvong nagi na tuhun na mangiho tay papisuvay na kapabalan di totapot om di mamadung. Pahingko po nga katapatan iti kapabalan no o impon o vozuan na tuhun ipapatanto ko so no katumbasan iti tuhun ngabi na itkotinanan iti kapabalan. Abala pa iti nga sumuhimbo mantad Saba VFM ko sa himban Boss Kadasan.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Kausinan, kiginumod mo nga ito si Mungopon ngay mulinggit kasakaday ko gunan do si Kul is si Pitang. Iti ko kitanan na kapalintan Hong Kong dahil kapabuan do bogisan malajalan dahil kinaisanan na kamoy. Kausinan to si Kap diho pinabos di Huguan Mantili, Datu Sri Anwar Ibrahim. Sangyan pinapatimpun do pionitan ko ibutan Sabah Madani it Kompleks Koisan Kobasanan Lunday Sabah it si Pitang. Minabos ipu paliman si Pitang Datu Mar Matbali Musa kau sinandi homan i pohombuso masa din upisa upis balajalan uvang si Pitang om upis uvang miampai pisakadazan do bogisan papisamo kapapanay om upis paliman si Pitang pibasan miampai di sontop ko gompit dino om papanaw ni do mongiho kozo do onu i onuan ko paguhuanan moy do oguno kozo o kau sinandi ho datava basi balajalan no o ko tihombus nakano do kapanguhana kapaguhuanan diho tuki guno kozo dahit katundaan pogun mipahud panogi doko hizaban iti Malaysia Madani. Balajalan om ekonomi diti tinimungan tuhun Brunei in Sabah oman kozo taguvango. Iho na kozo o taguvangon koiso doko pamuanan diti koisan tuhun Brunei Sabah PMBS montok diti timpu bogisan taon 2026 gisom 2028. Minabosi Presiden diho Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif magika kavo ohang di pinatantu na mamadampot na hizab diho kampay no maza diti yayasan dang sanak. PMBS diti nga kigiginavo na magkiano kousinan kapalintan pogun montok manuidong na iso hinominon montok kagunan na kaysan diho hongkod na tangangasan kobasan om kobasanan diti tinimungan tuhun Brunei. Minabosis na diti di kapas daw na tuminindapo na pitimungakan tahutaon na insan PMBS bogisan nubong ngaybun mong panamonom gisam nubong ngaybun mong panambaho it kota kinabalo. Paingampay na gina na uhud na papanaon mamagasat habiginumu diti sukod kababago na tumanod tay umampay na itkaisan diti kampay na o atag na papatimpun na bogisan kamuhakan kakusazan om konduan. Kakuangan do pakakalaja pangusapan miyaga do dokutul da hamin pangusapan ahansanda da o hanan tasisikap hohobi na kozo da uvang sokid. Minabos ihugwan mo gizan gagasan rakyat Tambunan datu Victor Paut kagampit na gikozo o hamin pangusapan Tambunan tu akuangan do pakakalaja id hamin pangusapan. Gisom iditi santab kitalo ngabi na mikot tay umuzud do suvabi o mangandad do ahayd paguhoy na usapan, habi na kozo na itimpo niya gumutuhon. Otok po, boss, isino na itkapamalan itambunan, agazo kansanan ni Datu Victor ni Tiko Montilian na kumoy, no kano magano hang di tavasi na manguhan ko mahingkangan dino. Songuhun kusay ino kosoggu do nauhun di mama sa papapanaw tangangasan kololaysan itbabang tambatuon nasamanan do napujulan kiniapon di Kosovab Konyab. Tuhun di Ebne Lasmel, 24 taon, na kita na tuhun ginumuan di Kuangobi Jam Kotu do Kosovab di Kodovota daw na di do Minagium o Mungumohig SAR. Kuangobi do isa titik 2 kilometer mantan kinesanan do na kasago na natagak o tuhun di. Tumanod na kopisan bomba o Mungumohig Malaysia JBPM Sabah kikotumazan na tuhun di napahus na hinonsog vaig di mama sa ziyo mimpadu miyampay na kinovangan di min sa sadap sa kaniyam. tinan da tuhun di pinay magon da pulis da paguhuy da novit da tinimungan bomba minumaguno da pasusuangan om pinatak da pulis montok hang sumusud. Patiamusan o pinggisaman da papabu da mimbul maza da kapago zuvan da simposium mimbul id pagun sabah. Simposium na kumoy na po nga impon na magibobos montok tuduvan kapavago do katundan iti mimbul sabah ho hobi na kozo da mangibuhay do hobi ginumu kumuakan di kikabahan. Na boss di panikon tinan technical om katundan kumuakan safa Rafay Robert ababazan niyo na po nga manimung na manijol om mamahuda do mamamain bul hahansanon nga vinakaysan mimbul da uvang. Iyo na po nga magyum kozo dalahan ni paintanto na papabu na spot na kamoy. Matadi ho pinapahiyo i Rafay do

piavanan dia napong ako pagumpit na dumagupdam-unam uvang miyang pay na mamamain ngabi di kibaw kabahan onwan ko si Vatan na hansano na isabah id piavanan tong amuhok id kabansan. Id pampusan kinungawag iti tuhuda abaw. Pavakason ko sa iti pinobi biosfera kinabatangan o pinggisaman gumampi kinaisanon pasayhi. Suon o IEM sabah datumanud inovasi pendigitalan om IR 4.0 ISO. Inga kaniti abal mantad sabah VFM abal paniti nga nuhudi Doni Ijom mantad bogizan berita ehwal semasa pinadahin na bos kadasan di Andrew John Ganino. Tapi Malaysia Madani. Kopi Vosian.

pinay ko nga binabay no jam ko onom apat ko padam 2 minute na di do dong subabid pangunta ko tumiyang bus ko di na da magkinangaw ko di kasaliman bus ka da zan dong subab tadaw kay so diti kotohuadan o tadaw bay no ko padam imo buhan diti ko onom taon duwang ibu duwang padam onom pintangan taon tako na day taon diti awa pimanan kamay di taminay pangko po tamay mo na po da patonda tumaguvang da ti kita daw o kaposisyon diti tantu kiba tingadan sengyan tamay mo toko kotoboy tumaguvang miyampay mo na kotohuod kuma da minamangon nadi day na mo ko na pa dinok pibos yan insan po tabi na yung abito nga po lokis kasa na mamason maza day WhatsApp maza day TikTok nagi kapabalan social suvay migalitia Facebook Sabah VFM V Good pati amusan ko kapamahisan diti tapinay ko kinakata ko sa di Harry Nianti Rara Beluran sutanan pasan di ina di Sol Dia Sunggiong Sabah VFM kasi manbos kada sanday ko at binasi.

Tanda ko no tanaw mo na nahuwad sa son Binondo untuk ko prim apat buhan ko onom mo nikid ton. Pinatantulo ka tinanan kay dasan son Binondo WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mo na nahuwad sa ang papayin kapasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapag yun wan za iaw mahig om naging manakaday do kay dasan ginumuan. Muntok taon do vong ay burbong padam onom, kapanandakan na San Global diti tampuan ng Dapogun, Italy, ipoin hongkod id Rome. Kiturwa na panandakan diti do mamagatang di mananahod za, imiang pay susundi do manahod, miang pay ahuman sando nununuhusi, muntok manakaday kay dasan di mamaguno. Id Sabah, umay mo kumantilan kay dasan Malaysia KKM, maza unit panimungan za hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE, do magutimpu kempen manahod za, mapanaw id kinizanon ka bazagan tuhun. Munda ko paihan pengganap, kapasa humazag id blood bank ko ta kinabalu, tayo hongkod za Malaysia, om kapasa nagi munahod za, muntok sosong uhun i otutunan dotokong.

0: Tapi kung video by no jam ko tu na di no no ng suvabid pa kung tako mga dinayhan tako da itimpo diti masag na ko sa itipi habanan FIFA World Cup lubang may bud mong pedam onom. O muntok na tadaw ba no na po tinimungan i mamason na da mi bonto ba mi haban Ivory Coast Ecuador di jam ko tu da babay na diti dong sebab tinimungan i tinimungan f na pangay ipihatan na Sweden om Tunisia jam ko opod dong sebab tinimungan h na pangay Spain om Cabo Verde at suvab tapos na ko ngabi jam ko opod duvo do tangas sodop do penong id pagunto ko tinimungan f na pangay ipihatan na Netherlands om Japan tadaw bay no itia mamason ako sa iti miyampay do Netherlands nakatumpos na duvo pagun Japan teka Japan duvo nagiatumpos at tinimungan i bay no nagitap na iko Germany Curacao ang tinimungan di Australia Turkey di konyam tapi naik kong abi pihak banan di no hantoy da Australia duvo ang Turkiye au naka tumpos tikit tadaw tapi naik kong abi FIFA World Cup duvo ngay bu duvo plo onom subay ko kapayhan da namot na miya ganiti humus na ginagay kapayhan pa yung ganap itim po kasayman tako na sa ba VFM iti kasayman boss kanasan tanto kibadi montu daw da mintong da piyabanan diti tapnay kong abi e kuma dumang pa dam taho na di o pinibayan ti da na azu da id pamugunan tekon o kita mazal ti FIFA World Cup dumang ibu dumang pa dam onam pagun ngabi di mino nampuan niti migado Canada o Mexico tapinay ko pahing ko po tumiyabos ay kasayman boss kadazan makinagot ako do Jose di Petrus Martin miya pa di Nick Tudol hinugu misun hisun tatahing ko natiti kinagot ako
1: kisa pa ni hinugu na may

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dabay no jam ko tu o pa na miso minute dong o subabid pagunta ko. Sa savan sa pamungunan ay FIFA duwang ay bu dong po na onom na play ko nga bi. Pinapakita da kapakasan na German minangaha da Curacao tu tumpos na husyan da isa na po. Kempen sa saban sa penggunaan FIFA duwang ibu duwang pedam onom na hantoy in Houston di kenyap tadaw minggu ka pedam empat buwan iti miampay do mamamain ngabi o muno na kodung naikot na ikot na kaza da nakakita da alti na nga sandi no Jesus naging dati tap na ikaw sangon man tadi no da minintong da pinihabanan diti sangyan tinimungan na kamoy minangaha diti at tinimungan kababago Curacao miyampay na tumpasan da tu tumpos iso na tumpos da huminusi teko na tumpos da pinihabanan id tinimungan i German Curacao. Montok diti Kai Havertz naman tad German pinapatumpos the goal kumatu da tinimungan di sido kahit piyabanan da sasaban sa pamagunan FIFA 2006 minibontok teko huminavan da tinimungan Curacao i Stadium Houston Houston, Texas di kanyab o pinapapat buhan diti ko onom kinahantasan tagazo da itimpo diti pinapatumpos da tu om na husyan na iso piyabanan tinimungan i kinahantasan kumaiso da bantugan ingapat dino masa da piyabanan pagukaban da sasaban sa pagunan FIFA itimpo o pinam nufoton pinapatiambus da rekod kahantasan diho kuma da opod piyabanan misusun. Jadi ti abal tadi bo takudi bo kokomoi do sesaban sa pamagunan FIFA duwang ibu duwang pedam onom ikonnya abtep naiko German minangaha do Curacao tumpos tu ono husian do iso nopo kami bos dari kesayman bos kadesan kita otak ko zaudi January si paji bunga ko id kaposizon ko.

Tangkahmai ka tapne ko ngabi di hanale anabal swimming. Ay ka tapo jam ko tu tahong pad minute dong sebab ko ngoko dan uzudan hozo notipiton si vahu nga padan om sutanan ton si zam padan do jam ko vahu dong sebab dadi om mama teko hozo ba dan nohud mantok dino. Tata kiba muat DJ Ihozo Iziao na bunga Om Savoku ka Iti no isay do Hozo di ka Hozo di January Sipaji Hozo kababago di sino Kaya tapi na imasyarer Masa da TikTok Munuot do isay do Hozo di Hozo di January Sipaji Sopan ko bago ko pahihan Pihi ko da papahumbus da Tadaw Baino Kokomoy da FIFA World Cup Duwang ay buhud Duwang padam onam Tapi ko ngabi Minaba da German Minangaha Minangaha da Minanumpos ba Da pipya tumpos Kumina da tinimungan Kurakao Tiat ini mungkin German kata guvang da piavanan miampai Ivory Coast penghui da mibontoh da miampai Ecuador ini mungkin niti papatantu da dimpoton da kahantoy da sesavan sama penggunaan FIFA duwang ibu duwang pedam onam masag teka maso da minggisom da menanduhi ngan tapasi da nasatan sama penggunaan sengian da nahasaan teko au avasi on nasib kamay di sengian do naidu no kodong at komungan tinimungan diti do manigog da itu gan koiso do i di taon duvang ibu pedam bahu om duvang ibu duvang pedam duvo au nahantoy do German do minanak vaza do masa do piyavanan nasatan sumpamugunan manta do no kabuntut do ga sumpamugunan kumaapat Om Tovino diho Nyampai da Brazil di tahun 2004 Tinimungan German nakahantoy da timno guvang Havan diti da itinimpunan Di untuk minibonto nyampai Pogun Tonini nakosa Da nakosung Kumina da itisasaban sa pamugunan FIFA 2006 Kiva ko si Batanda German niti do kapapatumpos hobi ginumu tumpos do sa palo timpu kaiso so pamah do id pamupusan diho di ausong kuo avasi niti nangangasan do id timpu piyabanan do id pipiyo ko si Batan di tabasi kozo nung au gunoon do tabavasi paghuhuy do pakito tangasan di hobi vinakas di antak timpu mundong ka gana ko paihan diti paindida ko zo tapi naik pangabi tinimungan do mimbul sesaban sa pamagunan FIFA 2006 German mini bonto om minagaha do kurakao tu tumpos na husian do iso na po di kaniyap tapi naik po tapi ang boss tayo kasaimban boss kadazan Kinakot ko zodi Masentius Mac Majay ngami Ben Givinu Pangkis Kihoy.

0: it kosoy man boss kadazan noikot vinasi osuwa tomoimo
1: tibnay ko nga bi ang timpunan ko hozo no tip di ton bahong apadan tantu da kahahangad ko zaiti tiba di nakongo da itimpu di no amumuhok padati ko bay no niya ka nagwaditi ining gagazo da antak timpu di no nakongo ngaw na nga bi da hozo da miya gariti may kot binasi sa kukwang na kozo da o sapan timpu kahahangad magovit kahangadan timpu di taon bahong apadan maza do kangan hozo no tip di taon bahong apadan kapag humanta di Alesius Modulis ula-ula sutanon hozo di Lorina inging hosokon hosoko sinduo ginabo hozo di Roger Alum ginabo no bah kinamot ako hozo di ti

Pinay ko nga bi patiamusan ko miyang pay hozo sumuso diti. Pay ako nang ko da hozo di Steven Masilba ko ni ko da sumuso diti. Pay ko zao sumangano diyaw. Apiyo niyo ni kaza de antak taon kaimpusan taon bahong nga padan. So, kupada hozo diti sangyan panakan hozo tadaw minggu. Teka tadaw kotahu. Iho na ipakyo nisan kaza da makikinangaw. Do manapanay ngabi na ko sa imbahan boss kadazan so Rafael Manuel Hombigil Juliana Andreas itong atiagak Julita Stanis ibagas president the council uvang pinampang dahil ay donggongon kakadazan donggongon i gunahing Francis Chong pengkalaja kahadid paghu pada RTM lagi ang kinovangan ng yabi na subay iti hozo di Steven Masil pahing kwa zao sumanganu diyao kinawa tako.